Abal taribo tadaw bayno. Kalaja ka pamazazakan, montok panizukan kuma, tahu pu polisi minidu pagun sebab no donon to kalon lotilik idahabu citizen police Western Beaufort. Napangono, om nakotonda no miampay novit no tinandi ho dino kuma id kampung diho soto sosandi. Totohu tinandi no, novit huminabus mandag ko pisan pangusapan forensic bogisan forensic pathology hamin pangusapan Queen Elizabeth di jam kadufo himong padam dufo minit di minsa sadap kaniyab. Kabiatus po van police tuminanod pinakasan itinimungan gerakan udara PDRM id Tanjung Aru montok papatod tinandi Corporal Chiu Teksiong id Sarawak. Namot diho tinandi Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim om Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi novit in masagit Hongkod Upis Police Contingent IPK Sabah montok sambayang opong asar. Di kapangodino, dudu 14 pinato did gana tutupon kapal sa pamugunan Kota Kinabalu, paguhui pinatuhod kuma id kalantan om Terengganu, minamaguno katuhudan sa sumangod tavan di Raja Malaysia. Namot dino pagandadan dudu po mohoing di Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi. Montok manay mo kauhian daw do sumuti id kampung kahing pupuson buhan iti. Aw na dampatan sangyan minidupogun o po pulis ino dahil ginantakan kahigganan diho. Di anto katubungay da kapabalan na boss di mohoingon kusay daw i Ismarubi Ismail. Nakatay mo isido do abal kapopo iya dino masa pamahavan telepon mantad kinuvangan di tangotiagak. Minabawa si Ismarubi, ipang kalaja sa bagay pakakalaja to, mod no po. Tanakadufo, mantad toho magyabinay din no. Tumimpun kalaja, id citizen, police, western. Diyan takbukan ko si Zam, dufong ibu, dufong pram apat. Om nakauhi dito vino, id kampung, ontok timpu, kondangan. Di buhan ko iso, nakatahib. Nakangkab nogi, itong tiyagak, do mumuaboy, miyampay, sanguhun, tondo, tuhun, saba. Ino yung tutunan daw, do taon dumonto. Tinan di tanak daw hinobong itana pamahabangan Islam Felda Kerte 2 id Dungun Terengganu. Kontena kisuang daging toy tonsi midakado nagamu daid ops ribat sa panggar di pinapanaw do agency kapadtahaban ang kumuhigan Pivohitan Malaysia id lalakitan sa panggar Kota Kinabalu. Kalaja ipinatimpun mantad po di kos apadam si Zambuhan Kohimo dufong ibu dufong apadam anom diho. Asil pisakadasan mantad kopisan custom di Raja Malaysia, kopisan kahidasan Pogun Sabah, kopisan katainan veterinar Sabah, ombogisan mangwasa lolokiton. Minabawa si Huguan Agency Kapagtahaban ng Kumuhigan Pivohitan Malaysia, AKPS, CP Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Sain, o panamduvo kontena kiswang ton si Manuk om Fogok, pinakado mantad apogun sina om Hong Kong, kivinagat tahungatus apat ng panamvahungoy bu kilogram diho, kihogo kikila tahu titik apat lisong linggit. Nakapanaw o pomogom muvan diho sangyanayhan o dobogisan AKPS kontena inovit suminwangid saba masa kapay maganan i-ISO i-AU-OISO miyampay kapag nagahan kosuangan ta kanon pinakadaw mantad pogun dino do kapalintan pogun saba pinapanaw o kumulisan di kapongo timpu tohongapod ta daw onto ko pinamunumfuhan ko tu dufong ibu dufong pinamunum ipinata kumasangano monto kapay maganan kinapupuson miyampay ISO nununo kapayhan pinasago nabawas si Sidaino dahil kapabalan id Kota Kinabalu. Kapamanan pat sa kazan tangavagat ikapanak ginusuma ni Hombus miyampay ay man vaigdat naihan sa bagivoko ng tanonon kinumbakan sunsuson idlahan likas Kota Kinabalu. Minabawa si Kumadufo Vazon Montili, si Dapanagi Montili Kalaja Tagaso om Utility Saba, Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, diantaw kakal po lolokiton Kota Kinabalu, po papanaw kapagatan, id kinisan no nakamoy, Vazan dino, manay mo padsakasan, tangavagat di takavas, gisam nakapanak, ginuso mo ni Hombus kumasunsuzon. Subay ka vaza, vaigdat, ikapanak, kumbakan, kumabos si sunsuzon diho, doy timpu sumusut.
Inka kani ti abal tadi bo dong sebab diti om abal na padingan ho di Sharon Raymond mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin dit bos kedesan di Richard Sailian Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi pesian.

0: 明日は会うと思います。
1: Ya, pintanto na po, tip na ikong awi, kasi yung ban, bukas ka doon saan, ikat finansya. So, ito may mga, dabay na jam, kung bahot tahong, pinam si sa minit, na di da, doon sa babdad, pagunta ko, dadi, ang paguhi da, mahis ta ko na ginavo, tip na ikong awi, mitya, niti, Kazuvantavan montok taraw bay no kavahu ditibuhan kavahu duvang ibu duvang param onom taraw konom mantada itia kopisan meteorology Malaysia montok do taraw bay no nitimodtongus miyempay gonit itpiyo-piyo kinesanon kariti no panong dong subab minsa sadap na po nga umasamid piyo-piyo kinesanon id uvang ikinesanon sakid. Inka na gila dong sedap umasamid pipi ya kinesa nun id panang uvang do sakit kaditi gantab hinasu tosi bo akaso tadaw bahay na po nga duvang po dom tahu darja celsius takavas na po akaso nga tahu nga po dom himo darja celsius na dito na kaso vantavan montok tadaw bahay na kumatap na ini niti humabos kanahivay do gubito pasung kyo pagoy ng manaw nabanayhan awat tantu iti kozuvan do tavan diti paham bay nam kinawata ko do hoso mantadi Denny F. Malinggi izyaw ko pusan masutanan do hoso di Ros Disuel ay so pakazan ko kasi yung banbos ka disan na ikot pinasi aswaw tamay mo.

Yeah, I saw Pak Hasan ko kadi kadi Ross Diswil di babae no dia tebne ko ngavi. Dadi duva pa di haso haso pumpusan do ongo di haso pumpusan do kasimba na tako ongo di haso taro bae no tebne ko. Kapag human tadi Stephen Masil gumina vo zodiao sutunon do haso di Benjamin Malating konya bae no suvab dito. Dadi mantan pa nagida duva haso diti da iti pa di timpo na kangan di haso do kasimba na tako makadahivay do makinungo wagu do kasimba na to ko diti da jam ko apat tohong pod minute minsu suvab

Jadi wain nali sa gondom pat po makon no minute na po iti isarang hini pagsukwal ni panansaranakan paabay ma live paabay ma siaran hiling sa makuha pito ato yan ta magpakalita ongka min artist Lobo magsino maka ongka min artist Ruby Satyasin di ay kapaniksa no maako maka lavay masa sa Mavi FM siaran hiling sama embal nasa

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukol. Lapan magsukol asal landuk sanang pinalapal. Haru aa taga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yana kaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi paggadda tantam. Baru kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanabang aasaddi.
3: Wai dali sa gondo, malimang po makalimang minit siya rakan jari habot biasa at habot na matong-tong siya rakan nagtapak ko hapito. InsyaAllah, tanto akan kita pagkapag-apay lagi pabalik mariam segmen-segmen sa di. Jari habot biasa sa rakan, abahan ko makamara kayo ang kaparambol siya rakan tamak ko hapito. Min artist Kamis Lolay Liangkit. Sa Bavi FM siya rakan hiling sama ambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, mga kinala, ito duwa rimba. Ikaw na na rin ngayon yung rimba. Kasa rimba rin maria gumbari. Simba yung ningalan sanggilan po yung sunong rimba rin. Ebisu hai biabir. Yan na rimba yung ningalan na sa kayang-kayang. Pagka-pagka, rin ito na ko na bulan. Napangapuan takara bulan kabangsaan. Ampio ko na ra pangapuan takara oro saba. Pagka-pagka ka. Rayos ko na ka apakipol. Apakipol pero bandera. Jalur kami lang ang bandera no pamahunan taka. Saba pagka-pagka ka ko na tatanduri taka ahinga. Ahinga ra pahingaan takara ko no pamahunan taka. Olipio ko na ra pamahunan taka Malaysia. Ang pamahunan takara pamahunan takara sabato pagka-pagka ka. Rayos ko na ka apakipol ra bandera. Yan ra apakipol kira pahun mio. Namikapio ko na maya ra papayan mio ko na apakipol bandera no pagka-pagka ka. Yaw na po na jam ka, tulu apat nga parang limo nga minit na po pagkakakaw ka na pagkaya. Razan isya, klalibong no, kinabalo, intok-intok ahondo no. Ang paning ko na nga niya, karayos ko na pagkakakaya niya, ra live, TikTok, may rasawa, BFM, lalondom ito. Sini ako no, abang long utor, kuningalan no, TikTok na to, kansen lalondom. Champaka biru, kansen lalondom, DJ ko no, paning ko na, kansen lalondom, yun. MMM so, kansen lalondom, sumpin, Mausumpin kan sendal ndom rokanum DJ kada paningkonangan ampeh itu silibin silibin amialikinim kan sendal ndom DJ rakono paningkonangan kan sendal ndom ramyun kono paningkonangan nayara live TikTok mayar sama BF mam sinak pio kono itu pakatakai nana kan sendal ndom rakonam asino pio kono rara bakas pemain nusaba nayara live TikTok mayar itu yendo Jufri Amopor kan sendal ndom DJ kono paningkonangan kan sendal ndom dia paningkonangan nayara live TikTok mayar sama BF mam kini ngoramon dalam kesaluan daun sama BFM. Ya Bapak Karayos kanan kini ngotak biara rimba itu rimba yang tori Anji Afira Laiji rimba ini ngelanan ra insan ru ma pengguna po rimba ino pagkabaga ka na po akaw kena kaya ra azan isyak ra libung no kota kinabalu amin tok kintok ahon no.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan onsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang ibit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpin kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

Takanalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

Yo baga na po, kukulang ang minitek na po, kung nakita ka kung nakaya na po ra siaran langsung. Ito kong sa tira manurani ra ito ra Dewan Sri Sulaman Tuaran. Na po, abuli ring on min mayra mo na sa Sabah FM pagkapaga ka. Na po peralan na kong sa tira manurani, yung mga peralan ng RTM sa pagkapaga ra lo nyo mino, ra ito ra Dewan Sri Sulaman Tuaran.

0: Aiso lati dok ko himbay to mo jalur gemilang nung aiso sendupan guminabo pagun itinabo datoko. Sendupan guminabo pagun apatut potonomon om tamangan moedo auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kopi bosian, pakinangawno,
2: pakinangawno.
3: Sahimban, bos kadasan, Saba VFF.
4: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: pinasimban o pandila sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila sabah ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, songhun mamumahukis palan. Ikinunomantat kotong obramiso o puhan kabahu, sa ibu siyamatus anong padam toho kisom sa ibu siyamatus bahong padam dubo. Pondila sabah ikumudubo na po, nga ginuno damatat koiso upuhan koiso sa ibu siyamatus bahong padam dubo gisom da sa ibu siyamatus bahong padam baho. Namot pondila sabah da baino, napumusawa damatat pondila sabah ikumoyso om ginuno nipun damanom upuhan kosisam sa ibu siyamatus bahong padam baho.
1: Bosian, pakinangawno.
2: Pakinangawno. Pasahimban, Bos Kadasan, Saba, VFA.
3: Naikot pinasi, Oswaw. Tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Kopi Pos yan. Kopi Pos yan, Dodong Usapab. Dumay ko ngabi. Ba, om. Ang sana pa sige na po si Kanda. Tadaw di ba niya, tito na minggu. Kao si Zam Abuhan do, kabaho. Om Ikon Niab. Kabaho, buhan, kabaho. At ata. Nikot binasi, bugya. O, ano iti? Halibulan, di. Ikon Niab, bukan niya. Baho, buhan, kabaho. Nung o oh, bagya kayahan to nga vi do nung in doon sina na pwede tinga vaho na po nga iso o oh, niti numbul ni tapas si vaho buhan ka vaho om tumbasahan zo o gumui minagano ko si batan do iti nga vi manimpun do kaposizon kababago sa bagi do i misasabo na om konsikan kung mga desulutan sanan i minanandak do tadaw do pisa sa paan dia sudah kaniam kabahu bukan kabahu om ogi ngoh begai ho bahu di ho kani dadi konsikan kuma dia zu om o kiba agumu i ho zo montok dia zu ngabi bai na tingam iyo na konsikan kuma dia zu aku apa ngaku ma di makikinang ngoh ngabi kapi pasian do dong suba pabina kapi zu kuma dia zu it Facebook do sabah VFM I misusufa bahay dom dayo na ngabi mega di Zani Doliasing Melchior Mizial Andang Cempaka Biru Kopi Posiano ko subab Cempaka Biru Mary Chua Robert Berto Kasni Boyok Lucinda Liduis

yeah, iyan ang abi opipyo i nakapaguho timbul tawaw zat iyan ang abi ti Mama Jetty kami masyan na usubab ko de Mama Jetty kami masyan na usubab ko mga abi di kinampangan ko abi kadi Mama Jetty rite mega de DJ suka-suka DJ Juliana Maria Johan Dr. Evelina Julius sinakagon so duli ay naman apa tabi pembasan kadi Mama Jetty Julius Wong, pabibosyan, insanan ko nga bi, kino, ano iti, tambahot nga bi, aki odu, mamay inay nga bi, pabibosyan ako subab, Charles Lazinon, mambay hambay. Okay, pa nagi di mamaso do, min kodok-kodok do, min susubab po, mega na di, James Sham, mamaso, nahin min kodok-kodok di min susubab, bahayad ka, popo, habus do, tumos ka, apa sih bagya, nading ka kani, popo, habus do, niti tumos, kumadiyo so nga pe di mamaso do, niti mengusat tatinan, pati hambuso, no, katawaran to, sunung patu do, mamaso, kodin na do, niti, min kondo-kondo patay mga jogging kamay dito ko hiking patay nga kakal kano makinangaw daw kasi mata ko habi na kapasang Mazada RTM click bagi ako niya magmaguna na telepon pia bit of it bau ha pahayad ang blotok daw sa publicity izaw nga tamay mo Benji Binu dito kano makinangaw VFM inay ko at binasiyam sa ato mami ba kinangaw haso nga vi ponison ko pumuhis diya zoo daw nga sa publicity daw bay no

Sunday Zoo kadi Melvin ang kina dari tepi ko ngavi Sunday Zoo do ano man dia zo tada bay na ngako po nga kanong kina ngato ko ni Maria tati amis kutingan ondo mo no o ginapo do pokon ka GFM naikot pinasi.

Mana tanda minggu atau bezanzo da kiva dia zudino kiva ngozon tanda baino kiva di moy sembayang moy zo sembayang da tindo kadi apuk ginun mihano mai nga makina ngo paida ko sembayan bos kada zan kiva nagi di dedamin ma masora tida manginum da kupi onu tikanas da kupi dia zo isai dia zo kondom di nung ina po di minggu agak so supaya gini ini supaya tahun bawah ngapain naik nemai omongan gue dah kupi di naik kombinasi itu boleh tinui kauhan ai kupi pangamung naik topod boh topod dengka apa toh inum wanda misu sebab dong sebab jadi ingko onu tikanas dah kupi dia sudah dong sebab dite kopi posian udah ngusufab kuma dia zudai Facebook di tim ya gadi iya mau kumau Charles Sajinon i Roger Frankie di Jawa jingle botiol lugai-lugai kopi-kopi pahay dan oh ya naging panau dari tomu da tinu ka omogium di AC dawi Greg sorry un kopi posian udah ngusufab di James Shamfuk Victoria Ang Shalom Yakuns Undad kopi posian udah ngusufab kuma dia oh tapi naik Ipol Eric kopi posian udah ngusufab terlalu minggu Hansan do hidas sama imo kadi Ipol Eric diti Siping Awang Clay Ignatius kaun sapatan kadi Yakuns Undad diti ano gay boss da kon sa patan da rumus ta eh ano nga so kahasa na dadi okay ka na and Facebook da sa BFM pagi pason pagi si simba ka na mega tamay mo kaya tamay ko ngabi da daw nga subab dito o man sando kinaposikan da daw nga sabti avasi miyam pa di nipi zan di tavasi id kahansanan da tamay mo at ako na po da manimpun taraw dito miyam pa sinuaw niakan di tavasi kan ya. Anong kipa timbagat ba o patatahimon pa hain tayo ko ay ano na yung ko do manalasay dati nung bagi akan ya anong kipa na dati bagat din ip so bon tayo ko kala jadi so bon na tadaw bay no bam timpo na ito ko tadaw tim pay kidom di omis pumoson di aswaw o pakita ko na doko sa iman boss kada zan tanto na po da ano iti kano pa po si kao da ginapo ba om kano tumihang boss mamahis ginapo in kasaman toko dito eh Elisa Alfred tupus penggiat pasti hazori Timothy Edward Molitam

Kam ko anom apat nga para mapat minit adong subapid pagunat ako to pinay ko nga vi kapi pasyan adong subapin san po kumay tayin sanan kapi pasyan kumang nga vi makikinungaw imamasa da pa yung tanod dahi da Facebook da Saba VFM kadi yakun dari tituhun so da rungos kaya ti makinungaw naikot binasi mi Lucy Linda Luis Ipol Eric Charles Lajinan Siping Awang iyo mo ako pangabi isay nga biti Irene B. Miji M. Jill Rita Didora Chow Don Dorothy Fredelin Woodit Oyo Irene G. Mulis Maureen Kinjaw Utut Ginagina Rupil Muhirin Moylin Duinol Christopher Simon Lucilinda Liduis Julita Margaret Papa Ajusi Quirianus Lucas Andrew Lokuntaw Jaina Takag Florita Lasabom Kotung Ba Kulusu Nogi yung mga iaw po na ait dati iti Sylvester Valentine William George Clegnesius Hartini Lim Ipol Eric Victoria Ang katuhodan ay kumadya so ishe nga vi do ano iti iti Facebook na Saba VFM da kapi po siyan do kumadya toin sanan aw kundi nga vi o sainig nga vi do po nga mangit nga dyan so nga hansan do aw ko kwasan kaya to pinay aw nagihivan kumanga vi di tiya mamaso do paingampay in TikTok na sa Baby FM toin sanan makikinangaw ikaw ko no pa makinangaw may nakabasama sa da RTM click pa to pinay ko nga vi kano tumihang bus mo mohis do ginapo may pay hozo nga vi di tangabasi tanto na po it boss kadasan kano makinangaw

Laban na jam ko to sa minitan lang sa Vab 8 pag unat ako tapinay ko nga vi ang sando na hisan yun na po diya zoom na kinangoda ko so i nakaw ni mantan po di jam kapat ho nga pod minit do min su sa Vab di tino id kasayimban na po sa kalazan sa Vab FM tawadan kuman na to mo mo do uhi mo kinangaw ang katawadan minamihi do sa Vab FM pongovang do kinaposikan diya zoom na talabay no id kahansanan do ano na po inavazaan diya zoom na dasom sa minggu diti ang avasi nga vi dahil pakalajaan po tay ikukuha maon diya zoom po tay dahil pong indapuan diya zoom ano na po i yun no i pinapanaw diya zoom ang avasi nga nung kiva di navazaan do aw avasi hansan na to gufangon miyampay do pamusaw di otonong moy do manta da pamusaw di otonong kani ay haan na di da inko do manalasay da ono na po nga vi i abohingkang dahi pakalajaan dahi ono na po dahi kapopo si Zod at ako dahi kapipasyan do do nga suvam kuma da toin sanan kinamay ko pahit pumpombus do i pason nga vi dahi da itya WhatsApp the Sabah VFM. The person Ellis Shalilim kabansayan odo mosuab ka kapi mosyan odo mosuab ka di Ellis Shalilim ti il boss do tatana. Kuma di abang ko kanaw Dominic Lim. Konsikan to nakabus ko no mantad dahil amin pungusapan gugumu on the mundong kada om tamay mo do sumambayang om kada onti ko sigo o pumuso kada hivani ining donatus John Tati Mama Ezwan id langkawit papar Dennis Yang Helen Yong Florence Boy Joel Floreta Kinaji Lucy Doyo Lucia Bibi Alicia Moitin Bridget Samuel Lonlinggang so toin sanan ikatutu na makatutun dago dahil nampo na po nga vi kapipasyata na minggu tabi Malaysia madani kumadiya sa toin sanan kadaw di Alice Shililim matad ko ala pa nyo Lucy Doyo kapipasyata na dong subab kadi Lucy Riti Mamason kumadi Julita Margaret Helen Yong Alice Shililim Lucia Bibi Florence Boy Joel Rosu Good, Emilia Gom, Selena Jupiter, Maria Muhammad, Datu Elizabeth Morris, Jennifer Mangkakoysun, Yubug, Marius Moridim, Joseph Batilo, Abdul Malik, Charles Loginon, Sintom Kaliun. Kampay nga VL na nga ait, miyampay pason, kopi mo siya nung usupam tira minggu, kopi mo masan. Pason ni Julian Yapa. Mamason kuma di sa baby mo boss do radio kadazan ka paganakan ko sundi sa baby rem fathers sisters on bishop kombuhutan ko paganakan datu Daniel Kinsick datu Willis Ansuy paganakan Anthony Joaquim Koyok Men William Daniel paganakan si Pilin Kuibin toin saran tapi naay tambahut ko ngavi kuma si nakagon Yapa, Sodipan, Sudiman, Sasi, Gundorong, Tumitiu, Kojun, paganakan Otalian, Bosingi. Pason, tabi tara minggu, tabi pipasan, kan o tumunda, mo'y sambayang talabay na miyampay balakatasima, mantad kinahingan tama ka. Pagkuhin na makinungaw to ko, Hozo, kauni ko, pumahis di Hozo diti, pason naman tayo yunggun gandarong matatamparuni kapi mo siya nung subab gamasawit at benay tambahot makikinungaw do sa Bapi FM mega di kaliun tampulan John Yupin

kalangan. Kapusian kumat. Dia sudah toh sanan-sanan ngendas. Ngau ngabe kada yunggun gandarong madatam paruli. Mam kanong. Makin ang otok hozo di Clementine na paukin ang Richard Michael Fu masila imban om nagidi ivik. Kanong-kanong makin ang VFM, V good.

Alam na, na sa mga jam ko to, parang pahumintin lang ko sa papid, pagun na to ko, ito pinay ko nga, vi. Pahumuson ko, bago pason, mazado. Facebook na Saba VFM, diti. Pason na sumusut, na pwede tinga, shalom, kadi, Florita Kinajil, kapi mo siya nung suvap. Humusi mamason ko mari Florence Boyjol, Helen Yong, Justin Gabriel, Dolores Asing, Adila Duvanson, Emilia Gom, Joseph Botilu, Ellis Lim, Dennis Nicholas Yang, Marius Morudim, Ingam Satur, Om Kampay Nogi, Idi Tetrabay no, katawanan, Florita. Itpason na, ano abal, ansano hidas, tumay mo, tabi, tadaw minggu, tihambuso toko, o piyambuhutan, na namat po toko, paimpasi. Tabi, pasan, kumarito tayong sanan, kadi Florita, kinajil. Pason sumusut di Lucia Bibi di kopi pasian udah mau subab ansan hari dasar mai mau ketawa danda pason nu Lucia pason dah kuma di Bridget Samuel Julita Judith Johannes William Helen Young Dennis Yang Endong Junis Lime Charles Loginon Inai Rose Sugud Yubug Lucy Doyo Tompulan Florita Kinajil John Tati Edis Lim Rita Didora Datu Elizabeth Morris kuma di aka ku soinim siaw tu na tagisadan ko di savo ko pusano kada potong abo ginavo tu patatapon ko ginavo no ada au ikiguno onu ikiguno na po nga abiton to ko no po din sambayang siaw no kadi Lucia Bibi kuma di aka daw soinim manta dagay sa BFM nga siyo kuma di aka di Lucia Bibi di soinim tu natang gizadan daw so ikaw pusan daw ko zo pason manta di John Tati manta papar magano kasipatan mason kuma ditambah huda sa BFM mega di Robert Obot Mudigili Elis Shelly Limbri Samuel Lucia Bibi Frankie Tan Mike Maturin paganakan Majawa Bohia Wandakan Tobi na po nga paganakan gusto ni miyan pa ipason ko tabi antara minggo o matatamis to ko na doti kita daw miyan pa ipalakat na minamangon pa yung tanod tumay mo na to ko kani John Tati Dennis Nicholas Yang shalom ko pa po siya na kani Dennis Nicholas Yang niti kumasabi tambahot to pinay ikingan eh gisomzet tabi pibasan na ikat binasya so tumay mo kani Dennis Yang mantan papar paswan di Abdul Malik diti maganong kasipatan mamasan ko bisaya nung usupa patraw minggu humusi po pipi at mahot imi nung ungkap dogo pason di minggu na katahib ka mga di Rosugur Iagang Yubug Tampulan Marius Marudin Petrus Lucidoyo Jalina Narubay Pita Rosni Gosi George Gimbun Johnny Upin Bagang Sage Lonlinggang manong katawad so nagi pason ito pinay Lucia Tati Bibi siyo upokon nung kiva na taiban ko mangait kyo na kadakaos kiva do sindi ko sindi na zakan ko no po kupi-kupi dong usupap diti ka di Abdul Malik nagazat kaka yanak vagu ngingis diumandak naikot gya sinuaw diumandak mantad sabong kain tutunay di anak vagu isay iumandak tanak di inan mantadranaw no sukod in pinampang na iho no sindi mantadi Abdul Malik bam dani yan tupay ko nga mi pipi apason in kombos ko bam kanaw bay no kinungot ko hozo nga vi ipong kapon yuzu kumari unang kapan nga vi yuzu hansan do his ginabong.

Microsleep, toy kohotoy toduk nopo nga kataan sa hinaydo iso sikon kisam tahungapon sikon om aw kanu o to sosonguhun do mananditi kisam aw kopyuman. Nung kataguvang ko do kozuzuvo diti, o hobino songyan papapanaw kulita toy monoy na pansakazan tangavagat. Sikapo no, papapanaw o nui tapatut, muntok mongidu topyumanan pot tiyadapon tu Microsleep toy kohotoy taduuk. Kapamujul kiniapon takaw, om kiniapon subay tuhun.

0: Pasuwa
1: Hai, kopi bos yan.
2: Pakinangaw na.
3: Sambahan bos kadasan Saba VFF.
4: Naikot si Oswaw Tamoy.
5: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Shalom, Niko tindi pagod ako dahil tipu na panakan hozo mantad jam diti jam kututu ngopod gisam jam kakahutu ngopod minit mega tamay mo kumadis we anangan niti manlefon kumarid konti ang panlefon ko no ako po nga pambusa ko fight person inapupu ko mantad TikTok diti iti na po nga mantad chip pilo ka kopi pa siya nung suvab pason ko kuma di tuning dahil ho id kibunot ka. Saan pa yung ngawi tuning? Nag-i Angela Malukin. Mamason kuma da sinakagon Majanun Colias. Makikinang ako da sa Bobby FM. Mansan hidas tumay mo. Kopi pa siya nung subab ka di Angela Malukin niti. Yan, kibada niti pibahasan niti TikTok ako mo yun daw nga subab niti ka ano panganas do kupi ka kibani mo boss do nakakinamhaid kumadi timpo di paguhuy manginom do kupi ako ka manginom do kupi ikupi pihong aton do tapod ka opoto bagya kibani gini mo boss do itya kupi akanon miyampay do mundok nagi bogoy di naikot pinasi kanya ba umtay mo pahit ako pumahaban isay dati ka paguhu diti kopi po siyan sa Bobby FM.
1: Hello, kopi senangan di kumada didit
0: ben kopi po siyan tampulan
1: ayoho natit DJ
0: ba may na pamusap pa sa no tampulan
1: ba panggulo pa kumapalaya DJ ben
0: katawadan
1: kopi senangan na kasaban na talo minggo balansan na dali-dali dah ngay pagpaganakan no
0: katawadan kumain san po
1: megala po mamakal ako patid kansa dahil ako ang pinahin hey lad kampung gaur kutabulod labi-labi ka po yan paganakan na siya ka paingra ko kahit video na ika nag-iingkam sa tour nag-i-mani ka din sila na tao kutabulod ako nag-ilihwa ni say didi lihwan ko amim agumalik sabin ikaliyo na dyan ilunog nag madutin bagang sage nag adila iros dahil sugod nag lusya tapi bibi po siko di pasan no dito no dito lusya narong pasan no nag Marius Marudim ya gang kayo madang tali po kam nag i kayok men ni Peturus Paulo sam nag i Janiupin ing landeng ang wija gimbon yubog ang ponsiko ni gidi pasan no dito no di umbon gandarang no pasan no nag i asip ilongkin ito masa may dansi i sintom nag i jalina may kandaring ait ditikom balutan ngi dot kaniyo ay penti magadi kalsikil mi liman dot trolobo kaningaw i David Sando gumo pa dahil at DJ nga man ko na po naging aranda ay kisam na jet ang kampay nga ikon na kanukong balutan yung paypasan ko sa pisanangan dot kasama na Domingo latan dot alidali dot asoro ko na gini, haro minamasan na di gulo, tarong ako po. Mm-hmm. Sikaw di pasan na di Rosalia Mulia, di inamba siya di hilad, kiyaw kanta. Saan sana at ang sana saan, ang pagkanakanod siya na. Inka ka na, DJ Ben.
0: Katawaran tampulan, din ako na.
1: Okay, may gal na po. Ako nagiya.
0: Ansan sa ngingong nga viin ang kapani tampulan ni Tino di kya kapi mas yan kumadi mamasa nga makinang pahintan na di TikTok kadi Florence B diti makinang zodiaw manta da iti id genting naikot binasi pahingkalaja kanang ko dahil na id genting din na Florence taika tumabuhoy naikot binasi katawadan kapi mas yan kumadi tayin sa nanday da TikTok da sa Bobby FM i Bonnie Dime i R. Rico i i Alva i Judy nagi i Joyce i Joanna ke elvo libo ngabi kapi pasian ko madia zo ba om tay mo ko pay pamahavan da sumusut iti sabab FM kapi pasian.
2: Hello, kopi bersihan na dia di Jibin, nekot binasi, nekot o suaw.
0: Nekot binasi, kung lagi o suaw, may agad dihabunga daw, kan
2: eh? Ya, o sindak.
0: O sindak. Ba, may na pahamusa, o ipahamusan no?
2: Ba, ang pag-upo, kuma dia, may pa'y pag-anakan no?
0: Tawadan.
2: Gano po, o mga vidijiray no, ang sanay das, nga vila pa yung karadya. Kumana kita pa nagpaganakan ko sandi sana hidas tamay mo kumara ang bahot di wasap nagadi Kim Rin Timfo Kusya Bibi John Tati Joanna Miadin Alicia Maitim Nonri Ingang Vincent Anus ang paganakan do Piti Maiko Majunto, Julia Nunong, Michelle Maiko, Brenda Nandi Wenshin, Vanita Tony, ang pag-anakano, Joanna Ujang, Lorencia Bakal, Nancy Tai, Rita Samuel, Stella Amandus, Omi Patricia Nicolas, nga vidakingan da igi samzit, pengampay ko nung nga vidino. Paso no kapi basyan no kada o minggu om tabi pribasan kumadezo hansan na hitas toko na tamay mo ino katawadan di jipin
0: katawadan dena ka na
2: oo
0: na ikat binasay ato oswaw tamay mo ba om kano kinungo diyozo iti hozo ipong kapon diyozo kamadinong kapan nga bidezo hansan sanging ngawok ya ba kano kano kano mo kinungo

0: Sumak na da jam ko 2-4 nga panahima minuto lang usupa pagunta ko to pinay ko nga vi tayo mo to ko pumahaba ando sumusud sa Bab FM Copy Boss yan Copy Boss yan to pinay nambo ka na aw para ti fine taon da kinaman bago ditino kaya to pinay Kopi po siya, dadaw nga suba, minsan po, kuma di yung mga kapangabi, nga di ako po na nga ayit, did itiang Facebook na sa Bab FM, Patrick Jonius Majakoy, Johnny Joe, Jerry Doy, Zimito, Jipoy, Nivel November, Philip Maling, Mamay Tamuhok, Morius Moridim, Christopher Steven Hughes, Evelyn Rachel, Berta Binsu, Evelina Jolino, Yuni Uni, Supini Jakat, Biah Biah, Karen Sedis, Rachel Lim. Ya, tema kepad bagi pemahaman. Sabab FM, kopi bosian.
1: Kopi bosian yang gede dia webin.
0: Oh, kopi bosian inai, izia masa tino di. Siap.
1: Oh, awal ponok ponok dos, awal no koyo do isai no.
0: Oh, ba.
1: Oh, kopi bosian di dia lo ko lo ngosua binti terlalu minggu. Pamuson ko na dito manod pa dito musiri po ako na pa do sa dadaan na pa do talinin po ko habi pag kumapahay di diawang pag-anakan no may gada pa nag-anakan ni Didi Pito Dere Damaza Imami daw Evelyn may gana gini di Maliagi Maliaka Dere Damaza Kopi ko siya nga bude dia sudo dong swab do tadaw minggu. Kopi po kaso didi tanaku do menengok dulu do go do minugad minungoy do dayo kibi do minay pihapan do alati. Hansa do da da babasi kono ulo do ino. Kibada do miyay kahansanan di dia su. Mega na gedi Michael Vincin do dayo di kubo. Yang kasigui, yang gana gidi Nishol Black Wish do Lebuan, yang gana gidi Jinol Dayu di Kubo, Iron Jinol di Black Wish do Simpuluna, Izaka aku nagihipan di Kampung Kunak, Hansando da da papasi, kono nuna ba di Ozu, maang kapadi po, kono po do, kibada ti do, Mino ungkap logo di untuk di sedok di untuk hari enam, dari untuk di hari minggu di nakatahib, naga di adu malik, tukan dengan juga saya sudawi dau, naga naga di tempulan, di agang, di ibug, aku naga iban di Lucy Doyo, di Lucy Abibi di Popal, sentop ngapa di aku ait nabi nga tambahut ko dada ti kampung sugod saan doon na dada makukawos to ako ko di ang saan to agumu ko sa iti tambahut ako nang iipan ni kukup maso ipitrus rin ang bunan may malius maludin salalo ko nang inaongo nga adya lang to dito kausi nga katawadan nga bide dito na sa biyapi katabihan ang kauntikan ko dito dito yung tok na wala minggu na dati ay Didi Ben, katawadan na diyaw.
0: Katawadan din ako na inay.
1: Oo, din ako nag-diyaw.
0: Kaayit di inay Ros. Di tinuli ko mga diyaw nga vi. Di mga manangkibay. Dahil pibayaan na karate. Kota Balud. Pahingukab na Kota Balud. Dahil it... SJK si Chung Hua Kota Belud dito eh. Idkan sanan do kaunsikan kung madalun tayin sanan munong kibay nga vi do id Kota Belud Open Karate Championship do igin nakatimpun di tanaw kahimo gisom do tanaw bay no obi na nga vi munong kibay do karate nga vi veteran nga vi kyo tanaw bay na TV bayan niya sa Bab FM Kopi Boss yan.
2: Ay, kumpiyan lagi doon sa mga Didi Ben.
0: Kopi po siya.
2: Yung yagang.
0: Yagang. Yagang. Yagang. Okay, may na pambusa.
2: Kopi po siya doon sa mga kumariyaw. Sa daw minggo.
0: Okay, pambusa na yagang.
2: Kasa mamasan jo pa di dal tambah tinai di. Mamasan ngai selalu masun jo kumali kampulang Abdul Malik, Lungkis, Adila, Janupin, Yubug, Thomas, Jelilanog, Sintom, Koyokmen, Boris Nuruddin, kami Rose di Sugut, Gusian di Pasan Nuti, Nuris Rose, kami Petrus di Tembunan, kami Dansi, kami Biduan di Kampung Koyo Mudang Bukit. Mereka Pasan, kebisalangan dan Dawa Suap, Tadaw Minggu, kami tabi di Mubasan, kebantian sana ada nama kapal. Oh, si kau lah DJ Ben, kaya ano?
0: Tadan, dena ka na, higang.
2: Okay, dena ka na kaya.
0: Tepnai ko ngabi. Kano kinangot ako hozo ipong kapon nazo kumarunung kapan ngabi dia zo hansando his kamo kinangot hozo. Ina ko taon daw ngabi dito.